0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga ran birnin Bonn na tarayyar Jamus inda cikin shirin za ku ji cewa wasu manoma a jihar Katsina Najeriya sun koma gonakin su bayan kankamar damunar bana duk kuwa da kalubalen tsaro da sassan jihar hukumar kiyaye hadira ta Najeriya ta koka kan yadda wasu masu ababen hawa a jihar Kano ke kare dokokin tuki da ke ci gaba da haifar da hadira Yan jarida daga sassa daban-daban na duniya na ci gaba da halartar taron da DW ke shiryawa duk shekara na Global Media Forum a nan birnin Bonn. Yayin da Jamus ɗin ke aikin haɗin gwiwa da Najeriya don magance rikice-rikice tsakanin mabambanta addinai a arewacin Najeriya. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muke muku tanadi a shirin na wannan safiya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim zan fara da labaran duniya.
0: DW Labarun duniya.
1: Hukumar kula da makamashi ta duniya IAEA za ta binciki cibiyoyin sarrafa makamashin nukiliyar Iran. Human Rights Watch ta zargi Kamaru da gaza dakila cin zarafin gallaza mata a kasar. Kenya ta cimma yarjejeniya da China ta gina mata tituna da gadoji da gyaran filin jirgin saman Jomo Kenyatta. Hukumar kula da makamashi ta duniya IAEA ta nuna aniyarta ta ziyartar cibiyoyin sarrafa makamashin nukiliya na kasar Iran a gogarin tabbatar da yarjejeniyar dakatar da yakin Amurka da Iran baki daya. A gana wasu da manema labarai yayin ziyarar da ya kai cibiyar makamashin Japan ta Fukushima da ke birnin Tokyo ranar Talata. Shugaban hukumar ta IAEA Rafael Mariano Grossi ya tabbatar da cewa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu tsakanin shugabannin Amurka da Iran ta nuna cewa hakika za su ci gaba da sa ido kan yadda Iran ke haɓaka sinadarin uranium don sanin matakin da take kai na bunƙasa makaman nukiliya. Tun bayan yakin kwanaki 12 da Isra'ila ta kaddamar akan Iran a bara, Tehran ba ta sake barin hukumar IAEA ta kai ziyara cibiyar makamashinta ba, wanda ta adana sinadarin uranium da bunƙasarsa ta kai kashi 60 cikin 100, amma ba na makaman yaƙi ba sai don al'umma. Shugaba Donald Trump na Amurka na shirin ganawa sirri da 'yan majalisar dattijan ƙasar na jam'iyyarsa ta Republican yau Laraba a fadarsa domin warware sabanin da ke tsakaninsu da ya haifar da zaman tankiya mai zafin gaske. Ganawa ce irinta ta farko cikin sama da shekara guda, inda yake fatan 'yan majalisar za su mara ƙudurinsa baya kan batun 'yancin zama ɗan ƙasa bayan da a lokuta da dama suka fatali da buƙatunsa. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijan wanda hamayyarsa ta fito fili daga shugaba Donald Trump, Senator Tom Thiels na North Carolina, ya yi fatan zaman nasu zai haifar da fahimtar juna sakamakon tsananin tsamin dangantakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Wannan tsananin hamayya ne sanadiyar rasa kujerun wasu daga cikinsu a lokacin zaɓe, wato Senator John Cornell na Texas da kuma Senator Bill Cassidy na Louisiana. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Human Rights Watch ta zargi gwamnatin Kamaru da gaza ta buka komai wajen yaƙar mummunar ta'adar ta cin zarafin mata a ƙasar wadda ke ci gaba da ƙaruwa a kullum. Rahoton da Human Rights Watch ta fitar ranar Laraba ya ce duk da alƙawarin da mahukuntan Kamaru suka yi a shekarar 2011 na daƙile wannan matsala, har yanzu abin ƙara haɓaka yake, musamman ɓangaren yadda mazaje ke gallaza matansu na aure ko 'yan mata abokan zamansu. Wata ƙididdiga da hukumomin Kamaru suka fitar ta nuna cewa mata 77 abokan zamansu maza suka kashe a shekarar 2024. Wannan Human Rights Watch ta ce alƙaliman sun haura hakan, kasancewar ba dukkan mace-macen ake kai rahoton afkuwarsu ba. A shekarar 2023 ne hukumar bunƙasa ƙasashe da tabbatar da daidaito ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ta sanya Kamaru a matakin ƙasa ta 148 daga cikin ƙasashe 162 waɗanda ke gaza samar da daidaito a sha'anin bayar da ilimi da kiwon lafiya da kuma aiki a duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kenya ta cimma yarjejeniya da China ta dala Amurka biliyan 2 da miliyan 200 domin gina mata tituna da gadoji a sassa daban-daban na ƙasar, tare da bunƙasa babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Jomo Kenyatta da ke Nairobi babban birnin ƙasar. Ministan sufurin ƙasar David Churchill ne ya tabbata da wannan yarjejeniya cikin saƙon da ya wallafa a shafinsa na X ranar Talata. Yana mai cewa aikin ya haɗa da yin sabbin gine-gine a filin jirgin saman na Jomo Kenyatta da zai ƙunshi duk wasu kayayyaki na zamani da ake sanyawa a manyan filayen jiragen sama na duniya. Burin Kenya shine bunƙasa yawan fasinjojin da filin jirgin sama na Jomo Kenyatta ke samu a duk shekara. Daga miliyan 22 zuwa miliyan wato miliyan 22 zuwa miliyan 66 tare da ci gaba da rike kambunta na zama cibiyar kasuwanci a yankin ta wadda Habasha da Rwanda suka narka kudade wajen gina sabbin filayen jiragen sama domin ribato manyan kamfanonin jirage da fasinjoji a duniya. A gasar cin kofin duniya da FIFA ke shiryawa an shiga rana ta 13 a gasar da ke wakana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico, inda tsohon zakaran duniya a fagen kwallon kafa kuma captain din kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya kafa sabon tarihi na zama dan wasa ɗaya tilo da ya jefa kwallaye a gasar wasannin cin kofin duniya guda 6 da suka gabata. Ronaldo ya zura kwallaye 2 a wasan da kasarsa Portugal ta lalasa Uzbekistan da ci bid da nema a birnin Houston. Hakan ya nuna cewa tun daga 2006 zuwa 2026 sai da ya zura kwallo a kowace gasa. Ita ko Ingila can jarasta da Ghana babu ci a tsakaninsu, yayin da Colombia ta doke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ci ɗaya mai ban haushi. Croatia ta casa Panama da ci ɗaya da nema. Nan gaba a daren yau Switzerland za ta kara da Canada, sai wasa tsakanin Bosnia Herzegovina da Qatar. Ƙarshen labaran duniya kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba za ku ji yadda gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da shirin ƙidayar jama'a jihar Tawa domin inganta rayuwarsu. Muna tafi da yadda Ingila ta gaza kai bantanta a wasan da ta kara da Ghana a gasar cin kofin duniya bayan shiga rana ta 13. Kama bari mu fara da batun tsaro a tarayyar Najeriya. Duk da kalubalen tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu sassa na jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya, al'ummomin wasu ƙananan hukumomi sun bayyana samun sauƙin matsalolin tsaro, lamarin da ya ba su damar komawa gonakinsu cikin walwala a damunar bana. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana rahoto a kai.
2: Mazauna ƙananan hukumomin Sabuwa da Faskare da Dandamani suka ce sun samu wannan sauƙi. Sun ce idan aka kwatanta da damunar shekarar da ta gabata, a bana manoman sun samu damar zuwa gonakinsu ba tare da fuskantar matsin lamba daga 'yan bindigar ba, kamar yadda Sanusi Yankara ya shaida ma DW.
3: Karamar hukumar Faskaren jihar Katsina da yankin Dandame da yankin karamar hukumar Sabuwa, za mu iya cewa domin Allah abin da sauƙi-sauƙi ba kamar lokutan baya ba. Jama'a sukan shiga gonakinsu a yi huɗa, a yi shuka, a yi duk abubuwan da ya kamata a yi, su yi aikin gona su fito.
2: Sanusi ya ƙara da cewar a shekarar da ta gabata sun sha fama da barazanar hare-hare tare da biyan haraji ga 'yan bindigar kafin a ba su damar yin noma a wasu yankuna.
3: Sai dai ɗan abin da ba ka rasa ba, jehi-jehi na in sun gamu da mutane a dajin nan, wani su anshe mashi waya, wani kuma 'yan kuɗaɗen da ke a jikin shi su anshe. Saɓanin a baya da in suka haɗu da mutum, wani za ka ji sun kashe, wani sun ɗauka, sai an ba da makudan kuɗaɗe. A bara kamar yanzu ma da aka yi ruwan shuka a wannan yanki namu, sai da suka ɗora mana haraji na manyan kuɗaɗe. Haka aka biya, sannan aka yi noma, haka sannan aka biya har aka ciro amfanin gona.
2: Manoman sun ta'allaka wannan sauki da suka samu ne sakamakon sasanci da suka ce sun yi da 'yan bindigar, a cewar Alhaji Ahmad Musa Wafa, wani manomin yankin.
4: Daga watan 4 na bara 2025 zuwa yanzu, yankin mu karamar hukumar Faskari sai mu ce alhamdulillahi, domin da 'yan kara wat aka fara aka yi wannan sulhu na zaman lahiya, aka ci gaba da aikin gona. An ɗan samu matsala kaɗan bayan wata biyu da yin wannan sasanci na garin Yankara, amma bana yanzu ɗin nan kashi 75 daga cikin 100 na inda ba a yi noma ba bara, to gaskiya ana ta yin noma ana shuka.
2: Sai dai duk da wannan sauƙi da suka samu, manoman sun ce ya kamata mahukunta su ƙara ƙaimi wajen ƙara samar musu da tsaro, abinda kakakirin da 'yan sandan jihar Katsina DSP Abubakar Sadiq Aliyu ke cewa
5: insha Allahu a wannan shekarar ma muna nan, wannan shirye-shiryen yana nan, sai ma dai ci gaba da aka samu, in Allah ya suya yadda al'ummar Katsina baki ɗaya za su samu su noma gonakinsu lami lafiya ba tare da wani fargaba ba.
2: Duk da wannan ci gaba da waɗannan al'umma suka ce sun samu, har yanzu akwai yankuna da dama a jihar Katsina da ke ci gaba da fuskantar barazanar har-haren 'yan bindiga, lamarin da ke nuna buƙatar ƙarin ɗaukar matakan tsaro. Duk da yanzu haka sojojin ƙasar sun tashi haikan suna ragargazar 'yan bindigar a jihar Katsina, kuma rahotanni sun nuna suna samun nasara. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: Tayin zumuna tare a Najeriya inda hukumar ke hadira ta kasar reshen jihar Kano ta bukaci masu ababen hawa da su rika tuke cikin natsuwa tare da kiyaye dokokin hanya don kauce hadiran. Hukumar ta yi kira ne a daidai lokacin da kare dokokin hanyar ke karewa a Kano. Wakilinmu Abdulrahman Kabir ya duba mana wannan matsala ga kuma rahoton da ya kuma na.
6: A yanzu haka dai mafi yawancin cincinan birnin Kano a gyare suke tsaf, don haka an samu sauki na cinkoson ababen hawa. Sai dai kuma ba'arin masu ababen hawan ba sa kiyaye dokoki. Wani magidanci Alhaji Adamu Marshall yana cikin tafiya kan hannunsa. Wani mai abin hawan daban can ya bar nasa hannun ya fito a guje ya kuma buge shi.
7: Na biyo nan sai ya biyo one way da gudu, inda zan fito ni kuma na waiwaya can ba kowa. Fito wannan da zan shi kuma ya zo kawai shi shigo wajen sai ya barar da ni a gurin.
8: Mota ko babur?
7: Mota ce, ba hannunsa ba ya fito a guje. Kuma ya zo ya yi sutab ya duba inda zai shiga bai ba, kawai shigo ba yi.
6: Wannan matsala ta keta dokar one way ko kuma aron hannu ta zama ruwan dare ga mabirnin Kano da kewaye tun da dadewa.
7: Kullum fa sai an yi, ga wani abokinmu nan fadan gwaro da shi ana kada shi ma ya mutu saboda ba doka. Yan dirimin kai gama wajen mutum hudu da yan gulgul du a aron hannu ne daga wata uku zuwa yanzu. Du a aron hannu ne kuma yaran nan yan adai sau su tafi da gudu a aron hannu. Kamata ya yi hukuma ta taimaka duk wanda ya to a kama shi.
6: Tukin ganganci a lokacin da masu ababen hawa suka arhano matsala ce da hukumar kare haɗura ta tabbatar yana faruwa akai-akai. CRC Abdullahi Labaran jami'in hulɗa da jama'a da wayar da kan al'umma ne na wannan hukuma.
9: Hadarika dama munana sun faru koda cikin wannan shekarar ta farkonta. Gwamnati da fara hanyar zare wannan mutane su kore kurmus da kuma wannan hadari da aka yi wanda ya aran hannu ya biyo titin zariyar nan yana gudu kuma suka da trailer wanda aka asarar rayuka dukiyoyi a gurin.
6: A yanzu a Kano akwai hukumomi masu kula da dokokin hanya da kare haɗura guda uku, Road Safety, Karota da 'yan sanda. Amma duk da ƙoƙarinsu ba ya hana masu taurin kai karya doka. CRC Abdullahi Labaran ya ce duba lafiyar kwakwalwa a asibitin Aminu Kano yana daga cikin matakan da suke ɗauka a halin yanzu.
9: Irin wannan laifuka da ake yi ya kamata lalle a bincika mutane wanda suka aikatawa domin a ga lafiyar kwakwalwarsu, domin mafi yawanci za a ga mutum a riga amma in ka dube shi sai ga abubuwan da yake ya saba wa hankali da kuma al'ada da mutane suka saba ta ana yin gabas yana yin yamma.
6: A yanzu haka akwai haɗin kai tsakanin gwamnatin jihar Kano da hukumar ta kare haɗura wajen tafi da kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi. Sai dai abin tambaya a nan ko hukuncin kotunan ya wadatar ko kuma akwai buƙatar sake fasalin hukuncin ta yadda akwai yaushe zai zama darasi ga na baya. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
1: Yan jarida daga sassa daban-daban na duniya sun hallara a birnin Bonn na tarayyar Jamus domin halartar taron da DW ke shiryawa duk shekara, wato Global Media Forum. Taron na bana ya mayar da hankali ne kan batutuwan da suka danganci kalubale da nasarori da ma makomar yaɗa labarai a duniya. Latifa Mustapha Jafar ta tattauna da ɗaya daga cikin mahalarta taron na bana, Ibrahim Shehu Adamu, babban edita a rukunin kamfanin jaridar Daily Trust da Trust Media a Najeriya. Ya kuma fara da batun kalubalen aikin jarida da aka tattauna a wajen wannan taro.
10: Babban kalubale da aka tattauna a kai shine karancin kudaden shiga da shi kansa sana'ar aikin jarida ke fama da shi, musamman 'yan jarida masu zaman kansu. Kuma waɗanda gwamnatoci ne ke da mallakinsu suna fuskantar kuɗaɗen gudanarwa, to ɗaya daga cikin hanyoyin da 'yan jarida da suke samun kuɗi su ne yawancin bayanan da suke tattarawa suke sanyawa a shafukansu na sada zumunta ko kuma shafukansu na social media suna ɗan samun kuɗi a kai. Amma yanzu da yake su kansu masu manya-manyan kamfanoni mallakin masu social media ɗin nan akwai abubuwan da suka yi wa kafofinsu yadda waɗannan kuɗaɗen shiga ba sa shiga yadda ya kamata ya shiga, to wannan in ba ka da kuɗin biyan ma'aikata wannan na iya daƙile yanayin da za ka sarrafa bayananka. So taro ne da ya nuna mana cewa dole mu tashi tsaye mu fuskanci waɗannan kafofin sada zumunta kuma mu duba hanyoyin da za mu magance domin mu haɓaka kuɗaɗenmu na shiga kuma mu bunƙasa aikinmu na jarida.
11: Akwai batu na ƙirƙirarriyar basira da yanzu shi yake tashe musamman a kafafen sada zumunta. Ana ganin kamar nan gaba aikin jarida zai iya zama tsohon tarihi.
10: To haka dai ake faɗi, amma wannan taro ya nuna cewa ba haka batun yake ba. akwai rawar da ƴan jaridu za su ringa takawa duk da cewa akwai AI ya fito kuma yawanci mutane nan suke zuwa binciken bayanai. Akwai bayanan da AI shi kansa ba zai iya baka ba, dole ƴan jaridu su duba irin bayanan da za su ringa badawa na musamman da ba za iya samu ko ina ba sai ta tasu kafar, saboda su kadai ke da irin waɗannan bayanan.
11: Akwai kalubalen tsaro da kuma na hana ƴancin fadar albarkacin baki, wato ƴancin yaɗa labarai.
10: Abu ne da ƙasa da ƙasa, musamman ƙasashen da duk da cewa demokuraɗiyya suke bi, ba abin dokokin kare ƴancin ƴan jarida yadda ya kamata. So ana ƙara faɗakarwa ƴan jarida kai ne ga hanyoyi ko dabarun da za su iya bi domin su yi ayyukansu ba tare da sa rayukansu cikin haɗari ba.
11: Me muhimmancin wannan taron a tunaninka ga ƴan jarida?
10: Wato taron na da muhimmanci matuƙa, saboda faɗakarwa ne ga ƴan jarida cewa su da kofa wajen aiwatar da ayyukansu da babban murya, ganin yadda hanyoyin sadarwa na zamani ke shiga gaba wajen wallafa bayanai ko kuma sadarwa tsakanin al'umma. So ana ƙara nuna muhimmancin aikin jarida ne, musamman irin yadda muke tace bayanai da kuma yadda muke nazari domin mu bada cikakkun bayanan da ya kamata, kuma mu tace bayanan da ba na ƙarya bane, ba na bogi bane, irin yadda wannan ke iya gina ƙasa da kuma haɓaka al'umma.
1: Ibrahim Shehu Adamu, edita Tarayyar Najeriya daga kamfanin jaridar Daily Trust da kuma Trust TV. To kai tsaye kuna iya bibiyar mu yanzu a shafin mu na internet dw.com/hausa, da shafukan mu na internet da Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: To madalla. Ofishin jakadancin Jamus da ke Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar sasanta rikice-rikice tsakanin mabambantan addinai ta Interface Mediation Center sun shirya wani taron horar zuwa na kwanaki biyu ga matan arewacin Najeriya kan batun haƙin ɗan adam da haƙuri da juna a tsakanin masu addinai daban-daban. Wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu ya yi kuma da cikakken rahoton.
1: A taron na kwanaki biyu da aka shirya wa matan Najeriya mai taken ƙarfafa fahimtar haƙƙin ɗan adam da inganta haƙuri da juna tsakanin mabambanta addinai da kuma haɓaka rawar da mata a fannin zaman lafiya da tsaro ke takawa, wanda ofishin jakadancin ƙasar Jamhuriyar da ke a Najeriya tare da haɗin gwiwar Interfaith Mediation Center na da nufin horar da mata game da damar sanin haƙoƙinsu kamar yadda dokar ƙasa ta tanada, a cewar Mr. Samson Auta da ke jawabin a madadin dukkanin ƙungiyoyin da suka shirya wannan taron.
2: Wannan taron da taimakon embassy ɗin Germany da ke Abuja da mutanen Germany gaba ɗaya suka tallafa ma Interfaith Mediation Center. To wannan koyaswa an kawo wanda suka ƙware ne. Kamar abu guda ɗaya da na ji ana tunana ta shi ne mutane su san kundin ƙasa, da yawa ba su sani ba, sai sa ake samun matsaloli. Ka ji mutane kuma suna bayani cewa lokaci ana karya dokan ma su masu dokan, amma duk da haka in ka samu ilimin zai taimaka maka ka san yadda ka yi harka da al'umma.
1: Babu shakka dai taron horarwar ya kasance wani mataki ne na ƙara zurfafa fahimtar maharata kan haƙƙin ɗan adam da kuma ba su cikakken ilimi game da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 1225 akan mata da zaman lafiya da tsaro. Ambasada Sera Gajere na daga cikin ƙungiyoyin mata lauyi ta ƙasa da suka gabatar da ƙasida.
3: Cin zarafin mutane ana so a daina, ana koyawa mata hanyoyin da za su bi su taimake ya angwaninsu ko yara ko maza ma so da kada ci zarafinsu. Kuma mun magana akan yadda za a amfani da addini da kuma cultural tradition a hada hannu, ko matan musulmi da masu krista a hada hannu a angwa a kawo zaman lafiya so da kada a dinga samu irin violence ko fada-fada da ake samuwa, ko magana ma da yake fito da bakin mata, kuma kada koyawa yara zagi-zagi.
1: Batun gina kyakkyawar alaƙa da fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai da sasanta rikice-rikice da tabbatar da tsaro da samar da jakadun zaman lafiya a cikin al'ummomi waɗanda za su riƙa yaɗa saƙonnin zaman lafiya da haƙuri da haɗin kai ne wannan taro ya fi mayar da hankali a kai. Inda kuma Hajjia Wasila Abubakar daga wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ke cewa
4: wannan taron da aka kira mu an ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai na yadda za mu ceto wasu matan da ƴaƴayenmu da sauransu daga cikin wasu halaye da suke ciki wanda yake matsin rayuwa ne, tauye haƙƙi ko cin zarafi musamman ga ƴaƴa mata har ma mazan. Duk inda muka samu an ci zarafin wani za mu tsaya mishi iya bakin iyawanmu.
1: A yau Laraba ne da ake sa ran karkara wannan taro tare da ci gaba da gabatar da kasidu daga kwararrun malamai musamman ma dai ga ayyukan masu tsauraran ra'ayin addinai da ke shafar zamantakewa da rayuwar mata da ƙananan yara a Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
0: Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da shirin ƙidayar jama'a jihar Tawa domin tantance adadin yawan al'umma da nufin fuskantar buƙatunsu don inganta rayuwarsu ta yau da kullum. Wakilin Isu Mamman ya aiko mana da rahoto a kai.
5: An dai jima a Nijar ba a bada ƙididdigar yawan al'ummar ƙasar ba a hukumance, inda yanzu haka alƙaluman da ake amfani da su na kowane gari na zaman na hasashe ne. Wannan ne kai a nan da'irar Tawa hukumomi suka kaddamar da wani jan aiki tare da tallafin hukumar nan ta ƙasa da ƙasa UNICEF a lokacin da yake jawabinsa a yayin soma aikin. Malam Sabi Musa da ke zaman shugaban da'irar Tawa ya bayyana manufar matakin.
6: Zai sa kusan yaro nawa ya kamata aikansa a cikin makarantar shekara uku.
5: Yawan ƙaruwar al'ummar da ƙasar ke yi duba da matsayin farko da aka bata na ƙasa mafi yawan haifuwa a duniya ya sa jama'ar ƙasar ke daɗa ƙaruwa daidai da buƙatocinsu. To sai dai kuma akwai buƙatar tantance yawan al'ummar domin a fuskanci duk wani ƙalubalen rayuwarsu, a cewar Nuruddin Ibrahim, malamin koyar da zamantakewa a wata tsangaya ta nan Tawa.
7: Wannan ƙididdiga tana taimakawa ƙwarai saboda ci gaba bai yi idan ba a san buƙatocin mutane ba, kuma ya ne za a yi a samu a biya musu wa'annan buƙatoci. Akwai buƙatar ta shahi karatu musamman gina lokuloli, akwai fannin lahiya. Idan ba a san adadin al'umma ko nawa ne suke rayuwa a wuri ba, to ba zai yi a ɗauki matakai a biya musu buƙatocin saboda rayuwarsu ta inganta.
5: To ni dai jami'an ƙididdigar ke shiga gida-gida suna karɓar bayanai. So tare da a can baya ake samun matsaloli tsakanin jami'an polio da wasu magidatan a yayin shigar su wasu gidajen. To sai dai kuma na buƙaci jin ta bakin wasu daga cikin su. To amma kuma suka kinin nadi muryar su. Sai dai kuma sun shaida mani ta bayan fage ya zuwa yanzu babu wata matsalar da suka ci karo da ita. Wannan kidayar wata kafa ce ga hakimai da ma hukuma na su tantance adadin masu biyan haraji ga ƙasa da ma rajista mazauna garuruwa da unguwanni a daidai wannan lokacin da ƙasar ke fuskantar matsalolin tsaro. Alhaji Bashir Andullo hakimin unguwar Nasarawa ne.
8: Kowane hakimi yana iya san adadin mutanen da a cikin unguwarshi, mutum nawa na a ƙarƙashin shi. Yana ne kuma ita kanta da'irar tawa tana iya sanin mutum nawa na akwai. Batun da akwai mutane da dama waɗanda su a cikin unguwanni hakimai ba su san su ba. Sai amma an ke wanga kida kenan duk hakimi inda yake yana iya san mutum nawa a ƙarƙashi ne, mutum nawa akwai cikin unguwa. Faduwa ta zo daidai da zama inji Bahaushe abana wanda mun jima muna buƙatar kuma Allah ya sa yau da kuma da jiya ga ta afara.
5: To a matsayin ku na hakimai me ake jira gare ku?
8: Mu za mu kama kuma mun za mu kawo goyen baya ko da yake da sansama ba a yanta ba da hakimai ba tare da hakimai ne ake yanta.
5: A yanzu dai alƙaluman hasashe na nuna cewar ƙasar na da yawan al'ummar da suka kai miliyan 26 zuwa 27. Sai dai kuma a duk lokacin da za a faɗaɗa wannan kidayar ya zuwa sauran sassan ƙasar. To babu shakka akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakan tsaro ganin yadda ƙasar ke fama da tashi-tashin hankula a yankuna da dama. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
0: Bayan shiga rana ta 13 ta gasar cin kofin duniya da hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA ke shiryawa da ke gudana yanzu a ƙasashen Amurka, Canada da Mexico, Ingila ta gaza kai bantanta a wasanta na biyu na neman lashe kofin, inda ta yi canje da babu ci tsakaninta da Ghana a filin wasa na Foxborough da ke kusa da Boston. Yanzu dai za ta jira zuwa wasanta na ƙarshe da Panama, wanda za ta yi ranar Asabar don ƙoƙarin haihuwa zagaye na gaba na gasar. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga Muhammad Awal Balarabe.
9: ‘Yan wasan Ingila da Thomas Tuchel na Jamus ke horaswa sun ja daga har izuwa mintuna biyar na ƙarshen wasa da Ghana don cirewa kansu kitse a wuta, amma kuma haƙarsu ba ta cin maruwa ba. Duk wani ƙoƙari da suka yi don keta ragar ‘yan wasan Ghana sun je ga uwa banza. Daidai da ƙwazo da Bukayo Saka ya nuna ya fuskanci ƙalubale daga Benjamin Asare na Ghana zuwa mummunan hari da Nicola Orelli ya kai, har ma kuma da ƙwallo da Harry Kane ya amfani da kai wajen jefawa, amma dai Turkiya a mintuna na 86 bai sa waɗanda Lexo ya fi ɗaukar hankali a duniya cin ƙwallo ko da ɗaya ba. Sai dai Kochi Thomas Tuchel ya nuna mamaki saboda yana ganin cewa ‘yan wasan na Ingila sun fi tsare gida fiye da wasanninsu na farko bisa tsarin wasa na huɗu a baya, biyar a tsakiya da kuma ɗaya a gaba. A yanzu dai ƙasashen biyu wato Ghana da Ingila na da maki huɗu kowacensu a rukuninsu, saboda haka babu ɗaya daga cikinsu da ta cancanci haihuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya, kuma haƙarsu ba za ta cin maruwa ba matuƙar aka doke su a wasansu na uku kuma na ƙarshe a rukuninsu. A ɗaya ɓangaren kuwa, Colombia ta cancanci haihuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya bayan da ta doke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da ci ɗaya mai ban haushi. Hasali ma dai da wannan nasara ta biyu a wasanni biyu, ‘yan wasa Nestor Lorenzo na Colombia za su bukashi can jaras ne kawai da Portugal a ranar Asabar a Miami don ci gaba da kasancewa a matsayi na farko a rukuninsu. Ita kuwa Congo tana da maki ɗaya ne kacal a halin yanzu, lamarin da ke nuna mata kofar komawa gida, musamman ma dai idan aka yi la'akari da cewa Portugal ta farfaɗo, inda ta yi wa Uzbekistan dukan kawo wuka ci biyar da nema. Godiya ta tabbata ga gwani na gwanayen duniya Cristiano Ronaldo, wanda ya farfaɗo bayan da ya ta shan suka a wasan farko, wanda ya zura ƙwallaye biyu daga cikinsu. A yanzu dai kiris ya rage wa Ronaldo ya kai ƙungiyarsu ta tudun mun tsira bayan karawa da Portugal za ta yi da Colombia a ranar Asabar. A halin yanzu dai ‘yan wasa da suka fi cin ƙwallo a gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2026 su ne Messi na Argentina mai ƙwallaye biyar, yayin da Haaland na Norway da Mbappe na Faransa suke biya masa baya da ƙwallaye huɗu kowannensu. Su kuwa David na Canada da Ondaf na Jamus sun ci ƙwallaye uku ne kowannensu tun bayan da aka fara kofin duniya. Daga cikin waɗanda suka fi cin ƙwallo daga nahiyar Afirka kuwa akwai Sar na Senegal da ya ci ƙwallaye biyu, da kuma Diallo na Cote d'Ivoire shi ma da ya ci ƙwallaye guda biyu.
0: A gaida Muhammad Awal Balarabe da yadda take wa kana gasar cin kofin duniya, kuma ku ci gaba da kasancewa da dukkan shirye-shiryen sashen Hausa na DW don jin yadda gasar ke wa kana kuma ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi kenan. Amma kafin mu sallama, kun ji cewa hukumar kula da makamashi ta duniya IAEA za ta kai ziyara cibiyar sarrafa makamashin nukiliyar kasar Iran don sanin matakin da take. Shiko shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawar sirri da 'yan majalisar dattijan kasar na jam'iyyar ta Republican don warwar sabanin da ke tsakanin su. Kun ji cewa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Human Rights Watch ta zargi gwamnatin kamar da gaza ta buka komai wajen yakar mummunar ta'adan nan ta cin zarafin mata a kasar. Kenya ta cin mai yarjejeniya da China ta dala Amurka biliyan 1 wato biliyan 1 da miliyan 200 don gina mata tituna da gadoji da gyaran filin jirgin saman Jomo Kenyatta. Ƙarshen shirin kenan wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim ne ke cewa mu kasance lafiya.
10: Masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: A matsayinmu na mata ko uwaye ko ma shugabannin gobe, akwai wata irin kima da daraja da ake tsammani daga gare mu, saboda yadda buwayi gagara misali ya halicce mu da shi. To sai dai a yanzu ana ganin yadda wasu mata ke aje wannan kima tasu, musamman ma a fagen siyasa ko kuma bin wasu abubuwa da ake yi a kafafen sada zumunta. Ga misali, a baya-bayan nan an ga yadda wasu mata suka daga dan kamfai a jihar Kano da sunan siyasa, batun da ya jawo cece kuce, inda ake ganin ina alkunya da kuma ta ido da aka san mata da shi. Ko baya ga yadda wasu mata a kafafen sada zumunta suke hawa suna tafka irin tasa rashin kunyar, ba tare da la'akari da dimbin mutanen da za su gani ba. Bari mu shiga birnin Kano domin jin me mata suke cewa kan wannan ɗabi'a.
1: To gaskiya wannan abin Allah wadai ne, kwarai da gaske. Abin Allah wadai ne, abin takaici ne, abin bakin ciki ne a ce ya mace wadda ya kamata ita za ta bada tarbiyya, a ce kuma ita take kokarin rusa tarbiyyarta da kanta. Ya mace wadda za ta haifi ƴaƴa, za ta haifi mace, za ta haifi namiji, kuma za ta ba su tarbiyya. Kuma abin da mata ba sa ganewa ita fa rayuwar mace kalilanci. A lokacin da kike trending kina ganin kekin kai kin kawo, babu wanda ya isa ya gaya miki kije kina wani abu na rashin tarbiyya. To wani abun a lokacin da kake yin shi ba za ka taba gane illar shi ba, musamman a gurin ƴaƴa mata. Sai ku ga kamar idan irin abin nan da Bahaushe yake cewa watan kwaram ɗaya yake, sai kuwa kamar kawai idan an yi kun riga kun yi trending ku buƙatar ku ta biya, abin nan ya riga ya shige. Wallahi wata sai ta yi ƴaƴa da jikoki, sannan sai wani abu ya taso na magana auren ƴaƴanta ko jikokinta, za a ce jibi fa abin da uwar su ta yi tana ƙuruciya, ko jibi abin da kakar su ta yi.
2: Rashin tarbiyya ne, dan da suna da tarbiyya ko a wajen iyayen su za su gada, saboda ga mutane da yawa wasu ai ba sa yin irin abin da suke. Amma wata macen idan ta yi miki wani abin, wallahi ko wajen ta ma bai kamata ma a ce kin je ba, saboda kwata-kwata wannan ma bai dace da ɗabi'ar amace ba. Abinda ɗanka yake yi zaka gani, ko baka gani ba zaka ji a faɗa maka. Kai kuma me kwan ka ja ka kira ɗanka ce abinda kake yi ba daidai ba, a yana zuwa yana faɗa maka wata magana, ai mama kawo mun kuɗi zai yi menene in yayi, sai ki ce i to je ka ci gaba da yi. Kin ga da a ce wata uwa ce ai za ta jajirce ta ce in zaki irin wannan abin to ki sa kaza ki sa kaza.
0: A ƙasashen Afrika mata ana ganin su a matsayin wasu alamomi ne na daraja da mutunci da kuma tarbiyya. Mace kan zama makaranta ta farko ga ƴaƴanta, saboda daga nan ne yaro ke koyan ɗabi'u daban-daban da kamun kai da duk wani abu da ya kamata ya sani a matakin farko. To sai dai sannu a hankali a yanzu ana nuna fargaba saboda yadda matan ke rikidewa. Malama Khadija Sa'adu da ke shugabantar kungiyar babbar mace a jihar Kaduna, kungiyar da ke wayar da kan mata a kan zamantakewa, ta ce a wannan zamanin mata na aikata fitsara ne a kan abin da bai taka karaya karya ba. To amma shin Malama Khadija, menene sanin darajar kai ga mace?
3: Sanin darajar kai ga 'ya mace yana nufin ta yi duk wani abu wanda zai kare mutuncinta, wanda yanzu ko nan gaba ba za a yi tir da wani abu da ta aikata ba a matsayin wani abu na zubar da mutunci ko a aibanta ta da shi.
0: Babban abin da mutane ke cewa watakila na ingiza waɗannan matan su aje matantakar su shi ne halin yau da aka tsinci kai, wato matsin rayuwa. Saboda matan kan yi faɗi tashin samun abin sakawa a bakin salati, wasu kuma an bar su da ƴaƴa da za su nemo musu abinci. Ga wasu na fama da rashin aikin yi, a don haka ne da an ɗan kawo musu taro da sisi sai su ba da kai buri ya hau. Shin Malama Khadija, matsin rayuwa ya kai mace ta sayar da darajarta a kai?
3: Malama Fauziya, matsin cikan mu a wani irin yanayi a cikin wannan zamanin. Mata da yawa sun bar al'adunmu, sun bar addini, sun bar martabansu akan abubuwa kala-kala waɗanda ba su ma kai a ambace su ba. Yanzu akwai mataye, dan ba za a ce duka ba, waɗanda suke saida mutuncinsu, wasu saboda kuɗi, wasu saboda su yi suna, wasu saboda kawai ma a ga cewa su ma su ɗin ne sun yi. To matsalan da ke cikin aikata irin wannan abin shi ne, mutum zai manta shi rayuwa na ɗan adam komai yana da lokaci. Idan mutum ya yi abu yana gani yana kan lokaci, wataran wannan lokacin zai gushe, da kanka za ka dawo ka yi da ka sanin wannan abin da kai. Saboda haka ni ba zan ɗauke shi a matsayin suna yi ba ne saboda talauci, ko kuma suna yi ne kawai saboda zamani su ma a ji su, musamman yanzu da aka tsinci kai a wannan duniya

0: da social media, kowa so yake a san shi, mutane sun haukace, ba maza ba mata, to amma ko yaya yafi muni akan ya mace.
1: An dade ana jan hankalin mata su fito a dama da su a bangarori daban-daban na rayuwa, amma a mutunce da kuma girmama kai da kuma tattara duk wani daraja da mace ke da shi. Khadija Sa'ad ta jaddada cewa za a iya damawa da mace ba tare da ta zama ballagaza ba.
0: Lokacin da mutum zai aikata wani abu, abin da ya kamata ya fara musamman mace shine, idan nayi abin nan a yanzu me zai haifar? A nan gaba kaɗan me zai haifar? A can gaba me zai janyo? To idan mutum yana iya makanshi waɗannan tambayoyi guda uku a jere, duk abin da mace za ta yi za ta auna kafin ta aikata. Amma matsalar da ake samu shine, farko kawai suke kallo, ai in nayi yanzu ai zamani ne, ai yayi ne. To sai a manta cewa a lokacin da aka yi kika burgi, tunda dama duk abin da ake shine burgewa, kuma mutum ya zama kaman shine na farko da ya fara yin abin da wani bai taba yi ba, an ruruta, an yi magana, gida ko kafafen yaɗa labaru sun ɗauke shi, sun ɗaɗɗaga, kowa ya ji ya gani, to ai zai wuce, za a bar yayin shi, to kuma me zai biyo baya? To idan mata za su riƙa waɗannan tunanin guda uku, to abubuwa da yawa za su yi domin su kare mutuncin kansu, kuma ba za su yarda su yi abubuwa da yawa ba wanda zai zubar musu da mutunci, kamar wannan misalin da kika kawo na masu ɗaga ɗan kamfai. Wannan abun ba shi da ma'ana, babu mutunci a ciki, kuma babu tsari, koma da wani niyya mace ta yi shi ta zubar ma da kanta daraja.
1: To Khadija, wani saƙo kike da shi ga mata?
0: Jan hankalin da zan yi daga 'yan uwa mata shine, yana da kyau mata mu fahimci cewa rayuwarmu da rayuwar maza akwai bambanci mai yawa. Saboda mace dama ita ake sa rai za ta ba da tarbiyya, ita take haihuwan 'ya'ya, ita take ba da tarbiyya, sannan kuma ita take zama surka. Saboda haka a kowane stage na rayuwanta akwai abin da idan ta yi zai iya zama damuwa. A lokacin da take free killer, ba ta da aure, tana ganin ba komai bane, budurwa ce ita da sauransu, za ta yi. Idan lokacin aurenta ya zo, duk abin da ta yi za a ɗauko, a ƙwaƙulo shi, a ɗauko a faɗa. Wanda ta yi don ta burge su, suna cikin waɗanda idan suka gani za su ce, kai wance ba matan aure ba ce, kai duk wanda za ta iya yin kaza, wannan ba ta dace a kai ta gida. Kun ga ta cutar da rayuwanta. In kuma mata aure ce kika aikata, ko da mijinki bai damu ba, in ba mai damuwan ba ne, wani a waje zai ce, kai matan wane ta aikata kaza, ni ai matata ta aikata kaza, ba zan iya zama da ita ba da sauransu. Kafin ka ce me haka, sun ya ɗauki shawara, ya nuna shi ma ba zai zauna da ke baki fita. Idan uwa ce, haka 'ya'yanki za su zo su taru, su gaya miki cewa abin da kika yi baki kyautata musu ba, kin zubar musu da mutunci, ba su ji daɗi ba. In kin yi surukai, shi ma haka. Saboda haka mace ya kamata ta gane a kowane stage na rayuwanta, akwai waɗanda suke rayuwa tare da rayuwanta. Saboda wannan dalilin yasa ba komai bane mace za ta yi, ko kuma ya dace ta yi, ko kuma ya kamata ta riƙa aikatawa. Shi yasa kullum ake ƙara jan hankali da nasiha akan kiyayewa da duk abin da zai zubar miki da mutunci.
1: Masu sauraro, da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu na wannan lokacin, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku. Sunana Fauziya Dauda, da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
2: Ilimi, siyasa,
3: to a gaida Fauziya Dauda da wannan shiri da ta hada mana. Yanzu kuma sai shirin mana darasin rayuwa.
4: DW, darasin rayuwa. Kama daga mutuwa a fagen daga, ko kuma cin karo da matsalar tsaro da ta'addabi al'umman Najeriya, ta fadawa hannun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Wannan za a iya cewa ita ce sabuwar matsalar ta kunnowa tsaffin jami'an tsaron da suka kwashe shekara da shekaru suna yi wa ƙasa hidima. Shin wace gudunmuwa ire-iren waɗannan tsaffin jami'an tsaron da suka yi ritaya ke samu yayin da suka ci karo da wannan iftila'i, ko ma iyalansu bayan mutuwarsu? Kuma waɗanne darussa za a iya cewa sun koya? Masu iya magana suka ce wai da na gaba ake gane zurfin ruwa. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Aliyu Zurmi, kuma nike farin cikin jagorantar shirin. To Madalla kai tsaye zamu tattauna da Manjo Yahaya Shinku mai retire wanda ya kwashe shekaru yana aikin soji a Nigeria. Manjo Yahaya satar mutane domin neman kudin fansa za iya cewa yanzu ta sauya salo inda aka ga yadda tsafin sojoji ke shiga komar waɗannan bata garin. Me zaka iya cewa?
2: Ba za iya cewa yazo da mamaki ba inda ana magana ne na rashin tsaron da ya shafi kaman yaki na ƙasa da ƙasa, amma abin mamakin anan shine a ce al'amari ne na cikin gida yakin sunkuru ne kuma dama wanda yake dama yakin sunkuru ya fi wahala akan yaki na ƙasa da ƙasa saboda su inda kake fama da su ƴan ta'addan nan musamman a wasu yankunan ba wai suna sa uniform bane balle ka gane su daga nesa ko kuma ga inda suka yi tunga kun san nan ne kai za ku je ku same su ba, a'a za su ma shigo cikin ku su nemi bayanan su fita ba ku sani ba, kuna ma tsare ko kuna kan hanya kuna gudanar da aiki wasu su biyo cikin fararen kaya su wuce su je inda za su je su yi bannan su ba tare da kun gane su ne ba. To shi yasa ba zai zo da mamaki ba a ce an samu irin wannan rasa rayuka da jami'an tsaro suke ciki, kuma duba da cewa a yanayi na irin yanda zamani ya canza wayannan masu ta'addancin suna amfani da na'urori na zamani da makamai na zamanin da su jami'an tsaronmu ba wai sun rasa irin wannan makaman ba ne amma ya kasance kaman ba sa amfani da su.
4: Manjo, wani zai so ya san cewa shin ko akwai wani tanadi da gwamnati ke yi wa iyalan sojan da ya rasa ransa a yayin aiki?
2: Kwarai kuwa akwai tanadi da aka yi wa iyalan duk wani jami'in tsaro musamman na soja wanda ya rasa ransa wurin bautan ƙasa, kuma ba ma wanda ya rasa kai ransa kadai ba ma hatta wanda ya kasance ya samu rauni, raunin kuma kashi-kashi ne, akwai wanda zai iya cewa sakamakon wannan raunin ba zai iya ci gaba da aikin soja ba, ya rasa hannunsa, ya rasa kafarsa, ko ya rasa idansa a yayin aiki. To abin da ake biyan sa na wanda ya ritaya kaman wanda ya cika shekara 35 yana aiki ne, ko da ko ya fara aikin nan da shekara 1 ne sai wannan al'amari ya same shi sakamakon aikin soja. To abinda doka ta tanada shine cewa in likitoci sun tabbatar da wannan na kasa tashi to za a rika biyan sa pension ne a matsayin kamar wanda ya cika ayyukan shekara 35 yana yau kasa fiduma.
4: To Madalla, Manjo Yahaya Shinku, kafin mu dora bari mu saurari wannan rahoton da wakilinmu daga Katsinan Diko Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana.
5: Masana harkokin tsaro sun ce duk da mahimmancin sadaukarwa da kishin ƙasa, akwai buƙatar jami'an tsaron su ci gaba da koyon darasin da za su taimaka musu wajen kare kansu yayin gudanar da aiki. Haka kuma ya kamata waɗanda ke aiki yanzu, musamman shugabanni, su ƙara kyautata tsarin aikin musamman ma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu fagen daga, saboda irin yadda suke tagayyara. Kamar yadda Dr. Abubakar Abdulkadir, tsohon sojan Najeriya kuma malami a Jami'ar Umar Musa Yar Adua ke cewa,
6: darussan da su waɗanda suke cikin aiki yanzu za su koya daga abubuwan da ke faruwa musamman ga iyalin ƴan uwansu da aka kashe a gabansu tunda dama yanzu ke da wuƙa da nama, shine lallai su yi ƙoƙarin haɓaka wannan welfare ɗin saboda bukatu da suke ta ƙara ƙaruwa da kuma irin wahalhalu da muke gani da dama daga cikin iyalan waɗanda aka kashe din nan a suke ciki.
5: Sai dai duk da haka akwai buƙatar dakarun ƙasar su koyi wasu darussa da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron da Najeriya ke fuskanta, wanda zai koyar da al'ummar ƙasar darasin tunawa da irin sadaukarwar da suka yi da kuma jarumta, a cewar Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a Najeriya.
7: Darussa da yawa ya kamata jami'an tsaro wanda suke aiki su koya. Darasi na farko shine, tunda ku ne kuke kan aikin, to ya kamata ku shirya manufofin da za su kawo ƙarshen ƴan ta'adda da kuma gyara al'amuran tsaro da kuma nisantar ɗabi'an nan ta sace-sace waɗanda ake zargi da tuhuma da cewar cin hanci da karɓar rashawa da ya katutu shine ya hana kaiwa ga gaci ga magance matsalar tsaro. Darasi na biyu shine, kishi da ƙaunar ƙasa fiye da son kai. Ku tsaya tsayin daka ku gaya wa shugabannin siyasa gaskiya domin ya zama an ajiye a cikin rekod rahoto na aiki cewar sanda kake aiki ka dora ka faɗi abin da ya kamata a yi ba ka tsaya fadanci da bambadanci.
5: Kishin ƙasa kusan shine babban darasin da ya kamata kowane jami'in tsaron Najeriya ya koya da ma 'yan ƙasa, saboda babu wani al'amari da zai gudana sai da ƙasar, kamar yadda Dr. Abdulkadir ya ƙarin bayani.
6: Abubuwan da ke shafan su kansu yanzu da masu aiki a cikinsu shine lallai ya kamata su gane suna da babban alhaki a kansu, kuma su sani cewa duk wata tutiya da kuma wata takama da mutum zai yi sai yana da ƙasa ne zai iya yin wannan. Duk lokacin da aka ce maka baka da ƙasa, to babu abin da za ka iya yi. Yadda kake ganin mutane kai ma za ka faɗa cikin sauran gama garin mutane ka rasa ƙasa.
5: wasu daga cikin iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu sun bayyana cewar dadda irin darussan da suka koya na jin zafin rasa masoyansu suna alfahari da gudunmuwar da suka bayar wajen kare ƙasa sun buƙaci gwamnatin Najeriya da ma hukumomin tsaro da su ƙara tallafa ma iyalan jami'an da suka mutu ko suka samu raunuka a fagen daga Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya
4: To manjo idan na dawo gare ka akwai zargin da ake yi wa jami'an tsaro na sayar da makamai ga yan ta'addan nan ya kake kallon batun kishin ƙasa da ma yadda matsalar ke komawa a kansu
2: to maganar sayar da makamai ga yan ta'adda wannan al'amari ne zamu ce dama a kowane fannin aiki ba za ka rasa wanda suke da gurbataccen zuciya ko bakin hali ba saboda haka akwai tsiralu daga cikin wanda suke irin haka amma a ce a dibi makamai da yawan su a sayarwa yan ta'adda wannan ina tsabani dai labari ne kai ake yayatawa sai dai in kuma daga bangaren yan sanda ne da kamar yadda muka ji rahotanni na cewa an samu rahoto cewa amma je makaman rundunar yan sandan Najeriya an samu bacewar makamai bila adadi to wannan wani abu ne na daban amma a ce mai kishin kasa soja ya dibi makamai ya saida yan ta'adda wannan gaskiya bai cika yawa a cikin jami'an tsaron mu ba
4: wani darussa ne ya kamata jami'an tsaron da ke aiki yanzu da ko da kuka yi retire ku koya game da wannan matsala ta tsaro da ke neman ta gagarin kundila
2: to wannan maganar darasin da ya kamata wanda suke cikin aiki na koya shine a yayin gudanar da aikin su tunda dai ya kasance daga baya ana samun barazanar tsaro har a biyo mutum har gida da iyalinsa a ce an halaka shi ko an tafi da shi an garkuwa da shi ana neman kuɗin fansa to lalle bisa wannan dalilin ya kamata jami'an tsaron mu duk inda suka samu kansu wurin tabbatar da tsaro irin wannan su yi aikin su bil haqi da gaskiya su magance wannan al'amari ta yadda abin ba zai zo ya bibiya a gare su ba bayan sun bar aiki kuma bayan su ma ya kamata ita kanta hukuma ta ɗau mataki sosai domin a ce bayan mutum ya yi ritaya za a biyo shi a hana shi zaman lafiya da shi da iyalinsa to wannan yana kashe gwiwa ga waɗanda suke cikin aikin za su rika tunanin in a haka za a ci gaba to su fa ba za su iya tsaya su yi aikin ne yadda ya kamata ba.
4: Tama da Lamanjo Yahaya Shinku kenan mai ritaya a tarayyar Najeriya kuma yanzu za mu je ga filin labari na. Labari na.
8: Sunana Navy Captain Umar Abubakar Bako retired. Ni ne shugaban kungiyar vigilante na ƙasa baki ɗaya. Darasi babu wani darasi da mutum zai ce ya koya. Kowa akwai lokacin shi in lokacin ka yi ba abin da zaka yi wannan mun tabbatar da hakan saboda irin riskin da mutum ya fada a kai kuma Allah ya fitar da shi ba saboda kwarewanka bane ko saboda wanda darussa da ka koya to saboda haka nan kada mutum ya ji tsoro matsoraci kan mutum many times kafin lokacin shi amma mutum ya tabbatar da cewa idan lokacin shi yi ba abin da wani zai yi duk abin da ka sani cewa zai amfani jama'anka ka tsaya akan shi ka tsaya ma gaskiya to in mutum ya tafi sai ya tafi ba tare da regretting ba
4: to masu sauraro gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin a madadin wakilin mu dake Katsina Dikko Yusuf Ibrahim Jargaba ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam

Dokar da amanta shirin ra'ayin matasa ne ake saurara daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus, inda muke karanto irin sakonnin da kuka aiko mana a dangane da maudu'in mu na wannan makon. Da mai da hankali akan babban taron yan jarida na duniya da tashar DW ke shiryawa a duk shekara a nan birnin Bonn, tare da jin shawarwarin ku matasa ga yan jarida wajen tantance sahihancin labarai da kuma irin kalubalen da yan jarida ke fuskanta wajen yancin yada labarai musamman a kasashen Afirka. A gaba muna dauke da ra'ayin Hamidu Kalallabuwa wanda ke cewa, DW masu sauraron ku na karkara da daji, ba ma jin ku sam yanzu, dan Allah ku yi mana dabaru, mu ma na karkara muke jin ku kamar yadda muka saba shekara da shekaru. Allah ya sa haka, amin. Hassan Dogon Face Batsari karamar hukumar Batsari dake jihar Katsina yace gudanar da taron yan jarida na duniya Global Media Forum dake gudana wanda tashar DW ke shiryawa a duk shekara, muna fatan Allah ya sa a kammala taro lafiya. Shawara ta anan ita ce, ya kamata kungiyoyin yan jaridu su yi kokarin kara daukar matakin kare haƙƙin yan jaridu, domin kama yan jaridu da ake yi babbar matsala ce. Ya kamata a dauki mataki akan hakan. Presido Gololo daga Potoskum jihar Yoban Najeriya ya ce, a ganina duk wani dan jarida kar ya gaskata labari har sai ya je gun da abin ya faru. Ali Sarkin Yaƙin Nima daga birnin Accra kasar Ghana ya ce, muna baiwa yan jaridun duniya shawara kafin su yada labarai su tabbatar da cewa labarin ba na kanzan ku rage bane. Sannan kuma muna kira ga waɗanda suke cin zarafin yan jarida da su ji tsoron Allah, domin ku akwai ranar da Allah zai hukunci da babu wanda ya isa ya magana. A ƙarshe muna jinjinawa yan jaridun duniya a bisa namijin ƙoƙarin da suke yi kulli yaumin. Awal Ibrahim Jagaban ya ce, shawara ta ga yan jaridu musamman matasa daga cikinsu shine su gujewa ɗaukar ɓangaranci da kuma saka ra'ayinsu a lokacin ba da rahoton da ya shafi siyasa, sannan su guji keta sirrin mutane da sunan aikin jarida. Allah ya sa mu dace. Abubakar Yahaya Lakwaje ya ce, to shawara ta a nan yan jarida su kasance masu faɗin gaskiya da adalci a dukkanin labarai da rahotanni da suke yadawa ga al'umma, domin shi ɗan jarida tamkar alkali ne a filin wasa. Da fatan yan jaridun za su yi amfani da sabbin darussan da suka koya a wannan babban taron domin ƙara inganta aikinsu tare da gudun duk abin da ka iya jefa rayuwarsu cikin haɗari. Murtala SD Maria ya ce, shi dai ɗan jarida shi ne idan al'umma, kuma yana da kyau duk ɗan jarida ya riƙa ƙoƙarin tantance sahihancin labarai kafin yaɗawa ga al'umma. Sannan kuma akwai labaran da koda gaskiya ne ya kamata a daina yaɗa su, matsawar za su haifar da fitina a ƙasa ko kuma taimakawa azzalumai ko 'yan siyasa. Ya kamata a daina yaɗa irin waɗannan labaran. Kabir Kwangila Flyover Zaria ya ce, magana ta gaskiya, shawara ga 'yan jarida su ci gaba da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Ina musu addu'ar Allah ya ci gaba da tsare gaba da bayansu. Yusuf Haruna Kariya Nijar ya ce, ganin irin muhimmiyar rawar da 'yan jarida ke takawa, irin waɗannan tarukan na da matukar muhimmanci ga 'yan jaridun. Yana da kyau ake baiwa 'yan jaridu horo akai-akai domin gogewa akan aikinsu. Allah ya sa a gama lafiya. Tuma da lama su sauraro da dukkanin ra'ayin naku da kuka iko mana a dangane da wannan maudu'i namu na wannan makon a cikin shirinmu na ra'ayin matasa.

0: ce na farko akwai gidan tarihi wanda an gina wanda duk wanda zai shiga wannan masarauta ko da yana kasan waje ko da yana nan kusa a Najeriya sai dai yazo ya zauna a gidan nan yana wannan masarauta in zai shiga wannan masarauta in zai sarauci kasan nan kasan nan kuma wuri ne wanda al'adun su ya bambanta da wayansu al'adu a wayansu wurare kuma ba sa wasa da shi duk yaran da za su tashi za a nuna musu kucewa ga yanda al'adar mu yake mu yara su tashi da shi su ci gaba da shi domin kar a samu yayi baya
1: baya ga dadan tarihi da wannan masarauta ta sukurke da shi wanda ya sa hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da ilimi da kimiyya da al'adu ta sanya a matsayin waje na tarihi mai muhimmancin gaske masarauta kamar yadda sarkinta ya ambata na da tsari na hakimai kamar na sauran masarautu inda ya mana tsokaci kan kadan daga cikin wasunsu
0: muna da majalisa anan akwai tsisuku tsisuku nan shine musamman wanda yake kula mene yake tafiya a cikin gidan sarki kuma yana duba yanayin abin da ya kamata a cikin gidan nan na biyu akwai tsufu tsufu nan kuma shine musamman kamar wanda yake kowani wani aiki ne ake yi a cikin gidan nan na hannu dai wanda ko ba isun zo ko meye ne za a yi a ciki to shine zai kula da ba inda za su zo duk wani information da kake so ka samu a cikin gidan nan za ka samu a wurin su na uku akwai wanda ake kira tagama tagama nan kuma shine kamar wanda in ana wani biki haka to su ne kamar wanda su wayanda suke kidi ko abin haka na wasan gargajiya da sauransu wayanda ba su wannan tarihi da mai yanzu

0: idan muka gusa daga batu na tarihi da ma yadda ake tafiyar da masarautar ta Sukur. A shari guda al'ummar wannan masarauta sun yi fice wajen gudanar da dadaddun sana'o'i kamar saka da kira. Sai dai sarki Luka Gizik ya ce sun fice ne ta fuskar noma kuma irin noman da suke yi ya sha bamban da na sauran al'umma.
1: An fi sanin Sukur na farko da noma. Noman su kuma ya bambanta da wayansu wurare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayansu kasashe. In ka kula a kasan Sukur zaka ga gonakinsu akwai bambanci da sauran filin noma a wayansu wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan ya taru a gwana zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Sali nan Sukur suna cin gaba tun zaman su suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna suna kiwo sosai. Sali nan kuma mutane Sukur suna wayansu ayyuka na sake-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su ji su yi amfani da kasashen su.
0: To wannan sana'a ta noma da al'ummar Sukur suka yi fice a kanta sana'a ce da suke yi ba yaro ba babba kai har ma iyaye mata ba bar su a baya ba sabanin yadda yake a wasu al'adun. Yohana Barka dake cikin manyan masarautar ya ce damawa da suke yi da mata a fannin noma da danasuwa da kokarin su na hada karfi da karfe domin ciyar da kawunan su gaba.
2: Mu kam a garin nan gaskiya yanda muke kasu mata zaka tafi gona mata ya a zamanin nan wai sai wa mutum abinci mata zai tafi noma kai ma zaka tafi ina maki mata ko ya zama ki kanshi ya zama ki kai da kai mata ba zan zauna haka safai wai mata su zauna ba to in dai kana lafiyanka zaka je kai aiki ka tafi kanka.

0: To yayin da tsarin al'ummar sukur na yin noma ya sha bamban da sauran al'umma, irin abincin da suke ci yana kamanceceniya da sauran abincin da al'umma ke ci, musamman ma dai Hausawa domin suna cin tuwo irin na dawa da na masara. To sai Daniel Beni da ke cikin jerin dattawan masarautar ya ce suna da wasu nau'ika na abinci da kuma na abin sha da suka sha bamban da na sauran al'umma.
1: Irin kaman abin da muke shana yanzu na al'ada ne. Sa'annan kuma irin wasu miyan da muke dafawa na al'ada ne. So da kuma dawa na abinci ko kuma masara sai mu yi tuwo. So a ci shi ne abin da muke ci.
0: To ta fuskar addini kuwa Dattijo Yohana Barka ya shaida mana cewar su kam mabiya addinin gargajiya ne. Domin abin da suka taso suka ga ana yi kenan fiye da shekaru 500 da suka gabata.
2: Akwai yan gargajiya wanda ba sai kamar mun da ba mun sani al'ada gargajiya da ka san al'ada ba gargajiya ba safi bane ka san akwai gargajiya da akwai yan gargajiya wanda sai tun al'ada addini mun sani ana addini amma ba zai kare za a yi al'ada sai dai safi ne abinda shi ya zama safi shi abinda za ka dauka da dare ka je ka aje hanya amma al'ada ba safi ba.
0: To duk da cewar al'ummar sukur ta jima rike da al'adunta na gargajiya wanda ko shakka babu suke alfahari da su. Sarki Luka Gizik yana ganin cewar zamanantar da wasu abubuwa tare da ban hannun gwamnati zai taimaka musu matuƙa gaya.
3: Ko da yaushe ba za a rasa matsala ba a rayuwa musamman kamar zamanin nan da muke ciki. Yanzu duk wani abin da za a yi ko a al'adance akwai inda ya kamata gwamnati mata sa hannu. To waɗansu abubuwan da ya kamata a yi a sukur akwai irin a inganta wannan wuri na tarihi a ɗan shigar da abubuwa na zamani a ciki domin duk abin da za a yi yanzu ya kamata abin zamani ya shiga ciki a inganta mutanen sukur a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani irin a kyautata makarantu a kyautata hanya a kyautata irin asimitai wanda duk wani abin da ake yi a wayan surari ko a birane za a iya same shi ciki a ƙasar sukur.

0: mai sauraro, shirin namu na wannan makon ya kammala. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin sana a madadin abokan aiki musamman ma dai wakilin mulki jihar Adamawa Najeriya Mubarak Aliyu Sabo. Ahmed Salisu da na tsari shirin da kuma gabatar nikiwa mai sauraro fatan kasancewa lafiya daga nan bon.
1: To a gaida Ahmed Salisu dake da wannan shiri da faya tan ya kayatar da ku. Yanzu kuma sai shirinmu dake duba sha'anin muhalli.
2: DW mutum da duniyar sa.
3: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku. A yau shirin zai duba taron duniya kan sauyin yanayi da ya gudana a nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Abdullahi Tankubala ke cewa kasance da mu. Sakamakon halin da aka shiga na matsalar makamashi, manyan kasashen duniya na kaucewa tsaye da wa'adin lokaci na daina amfani da makamashin kwal da man fetur da kuma diesel ko gas. Sai da kuma kasashen da ke samar da man fetur da dangoginsa da ke gurɓata muhalli sun fara fargaba cewa sabon kawance kan makamashin na iya matsa kaimi na rungumar dabarun makamashi mara gurɓata muhalli. A yayin da yakin Iran da matsalar makamashi da ake fuskanta yanzu suka tona dogaran da duniya ta yi akan makamashin mai da iskar gas. Masana sun fara cewa lokaci yayi da za a kauce daga makamashin mai mai gurɓata muhalli domin rage dogaro akan harkar makamashin da ke tangal-tangal. A taron sauyin yanayi na duniya da ya gudana a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus, an shafe makonni biyu ana tattaunawa da shawarwari da nufin tsara jadawalin taron kolin sauyin yanayi na duniya da za a yi a kasar Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. Taron na shekara-shekara na haɗa kan mahalarta da ƙasashe kusan 200 waɗanda suke cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris ta 2015. Duka akan manufa guda ta rage ɗumamar duniya zuwa ƙasa da maki 2 na ma'aunin Celsius a tsaye da shi zuwa maki 1.5 a ma'aunin zafi na Celsius. Kona makamashin kwal da man fetur da gas har yanzu su ne tushen haddasa ƙaruwar zafi a duniya. A saboda haka, tarukan da ake yi shekara-shekara ake mai da hankali wajen nazari kan matakan da suka kamata bi domin sauyi zuwa tsaftataccen makamashi a nan gaba ta hanyoyi na adalci da kuma daidaito. Manazarta na ganin abin da ke faruwa a baya-bayan nan na tashin farashin mai ya sauya muhawara a taron na Bonn tare da buɗe wani sabon babi na neman wata mafita ta dogaro da kai. Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararre kan sauyin yanayi ko malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, ya yi tsokaci.
4: Zai wahala duniya a cikin ɗan lokaci kaɗan, musamman wanda tarurrukan baya suka nuna na a janye daga makamashi a komawa sababbin hanyoyi kamar hasken rana da iska da ruwa, zai wahala wannan abin ya faru cikin ɗan lokaci kaɗan. Abin da ya sa na ce zai wahala shine shu manya-manya ƙasashen duniya irin Amerika, China da Russia, wasu manyan ƙasashe a Turai da ma wasu ƙasashe a yankin gabas ta tsakiya wanda rayuwarsu ka cukam kusan za a iya cewa kasi 90% ya dogara ga sayar da irin wannan makamashin, ba su ma shiryawa na yadda za a canja amfani da wannan makamashin ba. Duk da ku kaga suna da ƙarfin fasaha da kimiyya da fada aji a duniya irin ƙasar Amerika, China da Russia, to balle mu ƙasashenmu masu tasowa wanda babu kimiyyar, babu fasahar, ba gwamnatocin ma da suka mai da hankali akan mutane, balle su kuma ƙasashen gabas ta tsakiya wanda tattalin arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne da wannan makamashi.
3: A taron sauyin yanayin da ya gudana a Brazil a watan Nuwamba 2025, gwamnatoci sun kasa amincewa da takamaiman tsarin daina amfani da makamashi mai fidda hayaki, kuma musamman ƙasashe masu arzikin mai suka daƙile wannan mataki. A matakin martani na wannan rashin haɗin kai, ƙasashe kimanin 60 suka hallara a watan Afrilu a karon farko domin tsara yadda za a aiwatar da kaucewa daga makamashi mai fidda hayaki. Malam Yahya Ahmed na daga cikin waɗanda suka halarci taron sauyin yanayin na Brazil, ya kuma yi tsokaci.
5: Za ka ga cewa a tarukan majalisar ɗinkin duniya na yawancin lokuta, ƙasa ɗaya, wato kamar dai daga cikin ƙasashen da suka dogara da mai, tana iya hawa kujerar naki kan wata shawara da za a yanke. To wannan ƙungiyar kuwa ta TAF ba ta jiran kowa. Ƙasashe kusan 60 da ke ciki sun riga sun amince a tsakaninsu da su ɗauki matakin gaggawa na daina amfani da man fetur ma baki ɗaya. Na biyu kuma shine wato matsawa manyan ƙasashe lamba. abin da nake nufi da shi kwanan shine kasashen da ke cikin ta suna wakilta kusan kashi ɗaya bisa uku na tattalin arzikin duniya gaba ɗaya, wato GDP. Idan wannan kaso mai tsoka wato GDP din ya daina siyan albarkatun mai tare da canza tsarin masana'antunsu zuwa makamashi mai tsafta, hakan zai tilasa wa wato kasuwannin duniya su ma su sauya. Game da ko za su iya kaucewa daga makamashi mai gurɓata muhalli kuwa, akwai dalilan da ke nuna cewa za su iya rage dogaronsu kan makamashi mai gurɓata muhalli ko da ba su kauce musu gaba ɗaya ba. Na farko dai, fasahar samar da makamashi daga hasken rana da iska, wato solar da wind energy kenan a turance, wato ta arha sosai idan aka kwatanta ta da gina sabbin matatun mai ko masana'antun yin amfani da gawayi. Wannan yana sauya shekar ta kasance mai fa'ida ga tattalin arziki.
3: A nasu ɓangaren, ƙasashen Afirka suna da saɓanin ra'ayi kan yadda wannan manufa ta ƙasashen da suka kira kansu masu ra'ayi ɗaya ko manufa guda za ta yi tasiri akan aiwatar da yarjejeniyar muhalli ta birnin Paris. Kamar da Antwe Buasuasko Amowa da ke jagorantar tawagar Afirka kan wannan tattaunawa ya shaidawa DW.
6: It is a multilateral process and we shouldn't engage.
3: Ita magana ce ta tsarin dangantakar ƙasa da ƙasa da ya kamata mu tattauna a keɓance. Sannan daga baya mu dawo mu zauna mu ga yadda za mu aiwatar da waɗannan shawarwari da jawo ra'ayin waɗanda ba sa cikin tafiyar. Akwai dai sarƙaƙiya kan matsayin Afirka game da janyewa sannan a hankali daga makamashin mai da dangoginsa. Ƙasashe kamar Najeriya suna sayar da man fetur a waje, yayin da wasu kuma suka dogara wajen shigo da makamashin don faɗaɗa cigabansu na tattalin arziki. To abin tambaya shi ne, me ƙasashen Afirka za su iya yi don samu a kansu mafita? Farfesa Awal Faruk Abdulsalam ya yi ƙarin bayani.
4: Yau misali da duniya za a taru a ce an daina amfani da wannan gurɓataccen man fetur, crude oil kenan, ƙasashen Afirka suna cikin wanda za mu iya cewa tasirin ma ba zai musu tsanani ba. Kusan za a iya cewa kafatanin ƙasashen Afirka suna da abin da za su dogara da shi. Na farko dai, kaga Allah Ubangiji ya sanya albarkatun ƙasa a ƙasashen Afirka, wanda kawai ana zuwa ne a kwasa a fita da shi a je wata duniya a gyara a dawo mana. Abin bakin ciki ko man fetur da har yanzu ya gagaro wasu manyan ƙasashe ma irin Najeriya su tace, man da babban matatar dangote da aka samu sai dai a fita da shi a dawo da shi. To haka irin wasu ma'adanai, misali lithium, cobalt, zaka ga ɗiban su ake fita amma ba a gyara su ko a inganta su don su ƙara daraja a Afirka. To mataki na farko shine a komawa waɗannan ma'adanai a inganta su a gyara su, musamman ana neman wannan waɗannan da na faɗi guda biyu, lithium da cobalt, wurin yin batir. To inda a ce ƙasashen Afirka za su inganta masana'antunsu ya zama wannan batirin su suke yi, suke sayarwa duniya. Na biyu, a komawa abin da ake kira renewable energy, shine sababbin hanyoyin samu wanda ba su yi wa muhalli illa. A Afirka Allah ya mata wannan albarkar, iska, rana duk akwai, manyan madatsar ruwa duk akwai. Don haka in za a koma ka cukamwa wannan ƙasashen Afirka, inda ya gwamnatocinsu za su tashi su yi abin da ya kamata, gaskiya matsalan na da sauki sosai. Sannan babban abu shine samar da fasahar da kimiyya.
3: Masu bincike dai sun yi amanar cewa rikicin baya-bayan nan ya sauya batun makamashi a duniya. Gwamnatoci na ƙara fahimtar haɗarin da ke tattare da dogaro kan makamashi mai fidda hayaƙi. Sai dai har yanzu ba laki manufa ƙwaƙwara ba. Antwi Bosiasko Amowa ya jaddada cewa Afirka ba za ta iya biyan kuɗin matakan jure sauyin yanayi ta hanyar ƙarin bashi ba.
6: How do we move forward in terms of implementation so that money?
3: Yace ya za mu ci gaba wajen aiwatarwa yadda kuɗaɗe za su shigo ga ƙasashe masu tasowa. Kuɗin kula da sajewar sauyin yanayi ba zai ci gaba da zama abin kai komo ba a koda yaushe, kuma ba za mu yi amfani da bashi wajen magance wannan matsala ba a Afirka. Saboda haka, tallafin kuɗaɗe wanda yana daga cikin kuɗaɗen da za a ruɓanya shine abin da muke nema.
6: Which is within the context of the tripling is what we are asking for.
3: Waɗannan batutuwa su ne dai za su kasance jadawali na taron kolin da za a yi nan gaba kan sauyin yanayin muhallin duniya a Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. To masauraro, a nan za mu dakata, sai mako mai zuwa za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin ƴan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: To a gaida Abdullahi Tanko Bala da wannan shiri da fatan ya ilmantar. Yanzu haka kuma ana sanar da ni cewar Fauziya na kan layi ko ko Saliu?
7: Yawwa, to
1: Saliu ne. Saboda yawwa, barka da zuwa Saliu.
7: Na yi wa Fauziya overtaking kota abin nan ta mutane moto.
1: Okay, to masha Allah.
7: Ba kuma mai ra'ayi ne haka na masu sauraro, so ina da kawai bari ni din in jagoranta.
1: To barka da zuwa Saliu.
7: Kan san masu sauraron namu. Yawwa, barka. To sannu da aiki kuma kamar da yadda dazo kake cewa su ci gaba da aiko ra'ayoyi, to kuma sun aiko da yawa, kawai suna jiran wannan lokacin ne kuma gashi ne ya zo. Don haka zan fara da ra'ayin Biniyamudi, malami makaranta Ragana, tare da Zaidu Ali Peti. To suka ce su waɗannan rahotanni da aka gabatar sun burge su, amma abinda suke fata shine gwamnatin jihar Adamawa za ta gaggauta biyan diyar gidajen al'umma da take rushewa a kusa da filin wasa din nan. Rahoton Mubarak kenan daga Yola ko?
1: Haka ne.
7: Ka san akasari mutane a kullum aka irin waɗannan rahotanni suna duba to shin an biya mutane diya ko kuma babu, kuma ka ji so sun ce babu.
1: Kuma ka ga wani bai akwai taurin kai za a hito takarda a ce ko tashi, amma kuma mutane su iya tashi.
7: Haka ai shi ya sa
1: kuma aka rushe kuma ya faɗa. Abu ya zama matsala.
7: Haka kamar yadda ma kwamishina ya faɗa ko a rahoton da muka yi daga Yola yake cewa har sai sama da shekara ake wannan maganar, amma sai yanzu suka tashi. To Mala Abdurrahman, baya ga shi akwai Bilyaminu Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Shi ma ya ce rusa gidajen jama'a da gwamnatin jihar Adamawa ke yi ko kaɗan hakan bai dace ba, muna fatan za a biya su diya. To akwai Mamman Rabilu Zangi, shi kuma can Kamaru ya tura mu. Yake cewa gaskiya gwamnatin Kamaru ya kamata ki kwato wa mata da yara ƴancinsu, musamman ma yara waɗanda ba su da haƙƙin kowa a kansu. Kaga kuma wannan Mala Abdurrahman, kamar rahotanni da muka gabatar ba wai kawai ma a Kamaru bane, saboda hirar da kai da wannan malamar a Najeriya take kuma duk matsalar ɗaya ce.
1: Don ba al'adar tsaye ce ba, gaskiya duk kusan ko'ina ne matsalar ɗaya ce.
7: Lalle. To akwai Abdullahi Liman daga Damasak, shi kuma ya ce kokawa da wasu jihohin kudancin Najeriya suka yi na rashin wuta hakika kukan daɗi suke yi, domin mu rabonmu da wuta tun 2018 har yanzu kamar an shuka dusa. Kai wannan
1: lalle ke
7: kusan shekara 8 kenan ko yanzu?
1: Ya 8, 2018 lalle ke. To Allah ya kyauta. Sai ka ɗan karanto koda ɗaya ko biyu kafin Zainab ta sake dawowa don karanto mana zagaye na labaran duniya ko?
7: To Mala Abdurrahman, bari mu ce Usaini Dangote Karasuwa da Sani Da'u Alaska da Ibrahim Muhammad Cikaji da Yusuf Haruna Kariya da Yusuf Fofana Latsa da Dauda Ɗan Mayaƙi Maraɗi da Hassan wato Maman Dinai, dukansu mun ga saƙonninsu kuma muna godiya. Idan aka je shafinmu na Facebook da masu sauran shafukan sada zumunta na DW Hausa, akwai labarai da muka wallafa da hotuna da kuma bidiyo da muka tsara sakewa akan rahoton Global Media Forum kenan da kace an kammala yau da kuma wasu batutuwan haka.
1: To Saliu, muna godiya sosai. A je a dan shakata yanzu kuma ga Zainab Muhammad abokar ta sake dawowa don karanto mana kashi na biyu na labaran duniya.
2: DW Labarun Duniya.
8: Wata tawagar kwararo mai zaman kanta da Majalisar Dinkin Duniya ta nada ta zargi Isra'ila da harbin kananan yara da gangan a Gaza da kuma aikata kisan kare dangi a yankin zargin da Isra'ila ta sha musantawa. Kwamitin bincike da ke aiki a karkashin hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar a cikin rahoton sa ya ce kusan kaso 30 cikin 100 na Palestinawa wanda aka kashe daga October shekara ta 2023 zuwa da 2025 jimillar sama da 20,000 kananan yara ne ana kuma kyautata zaton wasu yaran da dama sun bace cikin baraguzan gini ko kuma an binne su a kaburin da ba tantance ba Isra'ila dai ta musanta kai har kan fararen hula da gangan tare da mayar da martani na watsi da zargi-zargen ciki har da zargi daga kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa cewar ta aikata kisan kare dangi a Gaza. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kammala bayar da shaida a shari'ar cin hanci da rashawa da ke kansa kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa ta AFP yayin da dai hannun yake fuskantar kalubale kan yarjejeniyar da Amurka da Iran suka cimma da aka fassara a matsayin abin da ke karo da muradin kasar wannan shine zaman su shari'a na 98 da Netanyahu ke bayar da shaida tun daga watan December shekarar 2024 da dawa daga cikin su an aikata ne ko an takaita su ko kuma an jinkirta bisa bukatar lauyansa Ahmed Haddad saboda dalilai na tarurrukan tsaro da ayyukan gwamnati ko kuma matsaloli na lafiya babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce har yanzu babu wata babbar barazana a duniya sakamakon barkewar cutar Ebola mai kisa da ta addabi jamhuriyar demokradiyyar Congo a wannan larabar ce dai Faransa ta sanar da bullar cutar a karan farko a jikin wani likita da ya dawo daga jamhuriyar Congo wanda ke yaki da barkewar Ebola wannan lamari shine na farko da aka gano a wajen nahiyar Afrika tun bayan barkewar wannan cuta ma'aikatar lafiya ta Congo dai ta ce yazuwa yanzu sama da mutum 1000 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar ta Ebola ciki har da mutum 277 da suka mutu tun bayan barkewar ta a ranar 15 ga watan Mayu to ma sauraron mu labaran duniyan kenan halin yanzu
1: A gaida Zainab Muhammad Abubakar wanda kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin Zainab din da ta karanto mana labaran duniya da kuma Saliu Adamu wanda ya karanto wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ku aika mana da mun taɓa a yi wa wanda ya tsara shirin kamar da aka ji shi ni Abdulrahman Hassan nake ce da ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na DW
9: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa